da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat xat lepp ak la ko wër xat day dañ ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak sama gal pour xalma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yo yep da nga ko nan gis mu koy def da na waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo waranté man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lu dul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da dafa na wax nan ma som mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci momitam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu to su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ya lim ci dublu xen dafa deg ñu ne xen bokko na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokko na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegnako seeni yaram daf ko yeg ñepp

0: ci ak dundam ci ñaarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarelu tombe ñettelu tombe bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ñaarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ñaarem bi lu melni gamu gi yu melni yafa serigne bi daan amal ci ay xew xew yu diine wala muy ay jour yo xamni ay fay séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bind ko bayiko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexéti ndiarém wala ci jexéti serigne bi ci dundu ndiarém bi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu téwlo inshallah jexéti yoyu dana feñ ci tomb bu né waye buñu ñëwé ba ca mujj gëna mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexét lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarém ak lan lañ ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtaan inshallah taala noongi delu di sakku ñun ñep ñu tewlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abou mbacke mom serigne basirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëfiko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñep ma sa tewlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bismillah
1: sallallahu taala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وخير خدمه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبين نومي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر جي ويرو تاتوي لنك دي سفر الخير di ndokke bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jota yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makkam di wa daaira quratul ayn ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadul habib donc leen di ndokke bu baaxa baax di leen sant ci jëf ci am solo ji da ñaan sunu borom nangul leen ko ta defal leen ci af ma da tawfiq kon waxtaan wi ni ko serigne mbacke fall waxe mo koy sant bu baax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko doon tan ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñur kuk le ci ngoro France ci bokku manana gombu du wër le ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko doon yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nek ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mu ko fété kaw dundum ñaarem nak am solo lol ci dunduk serigne bi awolan nañu xamne ndiarém ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg rew mi ci digg rew mi la ndiarém nek bo joggé ci walu janob gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sé ndiarém yaangi xajal ga yaangi ci digg bi kon ndiarém dafa nek ci digg rew mi ndiarém itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut ndiarém lu jitu touba bi di ñew ci rew mi di ko coloniser jamono ju ndiarém ak jahiliya la doon dund manana xéet wu fa nekkon ci xërem lañu nekkon gannaaw bi touba bi ñewé ndiarém du nekk ci ak modernité touba bi dañu def ndiarém mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarém nek ay tax bi seigne touba ñewé nak jamono ndiarém dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla lañ ndiarém doon ci jamono yi seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah état bu ndiarém état bu am solo la niko serigne mbacke waxe ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw suuf buñ ko seddelé won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñent xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jaré kon lolu dana woné dundum jaré num amé solo ci dunduk sëriñ bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna bakke bimu fa gane aduna del si wat na fa yonu ñaaral moy bimu wote yonu murid ci bakke kadior abdir joge wat na fa ñew bakke bawol kon bakke bawol ci barab yi señ tuba nek ci kaw suuf ci la bok ak khuru bakke mo ñaaralu barab bi moy bi ma moronta seri bi señ bi gane aduna tuti rek ma moronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakam oh moy khuru mbacke ma moronta seri yoron na fa daram nek fa señ bi nek na fa waye yagu fa serigne bashiru wax na ci terem bi ne serigne touba nena ko at mim fere ci sahir ci lako ma moronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe moy nijaayi soxna jaara mo soxna ostawa la ñoo bokku lepp mom nak da dan nawet jollof di fa nek señ bi andona mom dem jollof xam ngeen na jollof señ bi nek na fa ñatt yoon wo moy wujjik bi andek tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale lu ko jangum alquranam ta bi mi faatu mom tafsir mbacke ndumbe señ bi tollu hizbu natajidan señ bi delu wat na jollof yoonu ñaaral moy bi mu sanje Touba Abdir dafa jugge dem jollof nafa Abdir soga dem ci geejji mu bakki bari señ bi delu wat na jollof yoonu ñattel ta moy bi mu jugge gannar Touba bi yobbu ko jollof ci yeen jollof kon jollof ci barab yi señ Touba nek ci la bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati maba jexu je xam ngeen ne ma moronta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihadu ci la bok barab bobu señ Touba nek na fa Abdir señ Touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronto sa di nekke ak latjor diko atel fo latjor nek daggal ko souf ci wetga nga xamne dawul nango bok ak latjor ci ben deuk bi be mu nekke kar amul yalla latjor nek bi latjor nekke kar amul yalla di capitalam mamoronto sa di nek patar bim tuxo dem souguer mamoronto sa di nek mbacke kadior ñaari barab yi ci barab yi señ Touba nek ci na bok gannaaw bi itam señ Touba nek na daru salam xam ngeen ne bi mu ñewetu mbacke yoonu ñaaral woow luy tollo ñaar at la fa am dem sañ ci daru salam gannaaw daru salam Touba señ Touba nek ko na fa Touba bi jekk ci nek na fa Abdir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joge dem jollof ni ma la ko waxe won sank kon Touba ci barab bi señ Touba nek la bok gannaaw lolou Touba bi genn ko rew ni muy Gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokku nek na Libreville am na fa Tir nek Mayomba am fa lu mat juroomi at nek Lambarene am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi señ Touba nek ci dundam ci la bokku gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokku nek na Sarsara nek na Jarariya nek na tuntu mugzin nek na sahwatul ma de khumak ñenti barab yoy señ Touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroom yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñenti ci fukki barab ak juroom yi lako seddel ben bi lepp nak mu def ko jaarim kon lolu da ngeen xamne dundum jaarim lu am solo la ci dunduk señ Touba dundum jaarim nit dundugu rich la won señ madlamine job dagana xamna dana len jëk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jaarim ku na xam nako kon bu ma ci day wax amna fu ma koy sukkandiku maradia yi nak yi de ñan ni dañu bind ñan ni dañu wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamme ta ñoom ñepp fekk nañu dundum jaare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine job dagana lu mat ñeent téré dan bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi seigne touba mudja def di khutbatu wamsash ganaw xamet lamine mohammed ibn abdullah al alawi terem bobu di al nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam terem seigne mohammed lamine defena tut nako al minahul miskiya ñi nga xamné bindu ñu waye dañu wax bayyi fi ma deglu kaddu ya deglu ko ci seeni kaddu seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job don bëgg ne ko serigne bi serigne cheikh sar nekkon ndiarim do mi serigne baysa serigne mawlay boussa do mi serigne bakay boussa ak serigne habib mbake imam ji nekk ci barabu serigne shuaib bi amna ci kenn na ko xamne mom ñima tuddu ñepp mom fekk nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu yu bokk kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairu jaxate waye momit andi na fam sukkandiko lam wax marajon yi mu tuddel waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolou ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokkam ta ñooñu dañu fekke ñom kon momit gestu mbobu luñ mëna dalu la luñ mëna sukkandiko da kon lolou moy samay maraje ci li may bëgg wax fi ci dunduk serigne bi ndiarim kon mané dunduk ndiarim dafa riche ndax serigne medle min job tagana wax na né histoire netti wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamne dundu na dundu gu rechene gi seigne touba dundu jare neena histoire netti wuñu neena kumarul mashayikh non la ko waxe serigne si gëna mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netti nañu fan histoire netti nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jaarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lol ko nangam mune xana lol rek mo manke won jaarim mom wutale dundu ge ñom dañ dundu ak dundu seigne bi mune ta lolu boba seigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi boba deppul ak lu waré deppuñ da seigne touba condition yim nek won jaarim kone xamna ko la ca topé moy seigne bi bim naké ci dëkk bokkum yi darul alim al khabir dëkk ndam yoyu kuna xamné taxawalon nafa atté yoon yoyu tek ko ci loxol seigne bakay ko seigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngatt mune waye batay yëmul ci sax ci seigne ci mune kumalul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge seigne touba dundu jari mu ne amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bur mu ne amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam biñuy waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiar bu ko defé kon serigne madlam neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge serigne touba dundu jaré lolu moy zahir ci kon batin bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinu dem jaré touba bi ma yobbu jaré ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi seigne mbake tut nako legi buñ xamone sirru mbot mi nek ci sama dem jaarim duñ ma fa yob ndax sama dem jaarim seenu ak soufey rek la len di jural ta man ak yekati ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fas sayr mautun ala man naza'u wa adan wa annahu liya ifqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu seigne tuba jaré xam nga serigne bi barab yi ñu ko yobbu sa asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geejgi dafa melne dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jëlé ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ seigne tuba ñu gis na bu démé gannaar danañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp Seyd Touba ba danañ ko bayyi top leen nit ñu wéx lañ borom xam xam lañ nangam nangam ay shurafa lañ ba Seyd Touba démé naar ya far top Seyd Touba di talibé ni ko wala fi topé way ko ay dawaabi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg dana ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ju ko gëna reey mané su ko wax mu né ak yonent bu fekkone yonent bi sallallahu alaihi wasallam teju ko ñu né Seyd Touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp beutu bi yon nana bu fekkone tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon Seyd Touba ñu né ab yonent la mu né waye yawmal qiyam bis pinj yéfer yi sax buñ duggum ci baxuk Seyd Touba duñ dem salat yéfer yi la wax buñ len sétalé won ni Seyd Touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law usimat yawmal jawa bayna ahli al-kufri mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jollof gim joge ñew ndiarém moy bobo Touba bi défé nañ né Seyd Touba xam nañ né togn nañ ko togn bu metti japp nañ né itam bës bu jekko dana fay ñu bako def liñuy wax tahid manam naturaliser ko ba do am doole mëna xay ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laqku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ la may nga nek ak ñom ci barab jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jollof dem ci yeen jollof Touba bi fekk chefu jollof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibé lool ci ku bëgg dem ci yeen jollof door na leen yew na leen luna def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wonane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu musal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit qul baynana wa bayn abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lool lepp and ak lool lepp talibé yi dañuy dem ci fekk Seyd Touba jollof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah bu mëno ko ci taxé ñu dem ba gis loolu and ak it ñu ne jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fa yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sababu yoy bokku na yitax Touba bi jeele Serigne Touba ci yeen jollof andiko ndiaré kañ na Serigne Touba joge jollof mi ngi fay xaye bisub gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisub gaawu bi wuté wuñ ci tam xar bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci la seen bi fajaro lu jitu ñu julli suba ñu dafa bañon talibé yi diko top mbolo mi débari xayna Touba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënné dëkk ba tout rek talibé yi lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ Seyd Touba ndax ci yeen mo leen fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañu lool waye danañ ci tuddu kerta rek ko xamne dana am munasaba ak jotaay tay bi muy serigne morroxey bousa ci ñi dabsi won Seyd Touba ci la bok kon nga xamne ci bok yi jëk and ak Seyd Touba ci la bok señ bam gënne ci yeen jollof tuti rek la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kogu ma ngi yandu ci dekk buñu wax beljeski fala yandu ci talibé buñu wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne yousou ndaw mi don nodd ci juma ci bam fa joge nak ya ba julli tap sam na fa joge fanan ci dekk buñu wax lumbel ñu ne lumbel kuñu wax peul buñu wax serigne fari kawé di talibé mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kaddu ballo ji nak mo don digu bawal ak jollof buna nday fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé won ak mom moy chef jollof muy escorte Seyd Touba ndax da wuñ ko bayyi muy dox mom dom ndax dañuy defé né bu len rawé rek man na rëcc daw lolou lañ fokal ñom Touba motax waxtu wone dañ koy bolé ak ñu ko escorte ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa bo na jaay nak bi ma sé carte bando ji gogul fa lay yam ku ñu wax Madou Sow nak jëlëf Madou Sow jëlëfé Seyd Touba nak mo doon cheikh bawal bobu waye ñoom ñoo ñu laan bolé Seyd bi ñoo soldar war koy garder dañuy mujju ñok talibé ñoy yam ci firnde Madou Sow mom bi ñak sé ndulo fekk ndulo la dëkk dafa ñaan Serigne Touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mu barké lu ci yow ta mom mom lañ ko bolé ngir mu gardé ko yoonu ndjarim bi Serigne Bakay di wax légui mu jëk wo ba muy dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndjarim jëm gannar Serigne Bashirou natti na né bam nek bam waccé ndjarim bam démé ba guddi ga xaat soldar yiñ ko bolé sax dañ doon rocci ku ndank ñew diko diko séyaré ci guddi gi ta ñoy ñom lañ ko bolé ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasarahu ka ansar ñing ko bolal ñukoy gar dañu muju melna ay talibé far señ bi nak bu mu joggé carte ballo ji le ñew jaar ci Touba wara dem jaaré bam jobé Touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko ontora digé bi jéxagut ama gul sañ sañ ñew Touba ñé ko sebeut rek bum téggé ci dëkk bi ci garab bi dëkk bi nga xamné dafa muuro kalam téggi téggi ci penku ñi wax Touba moy fi juma ji né ñu né ci wétu fi tolok sar ñaan jog la jaaré wuti ba ci penku khayra fa la julé timis bam julé timis fekk wax na sëñ Bakay Bousso né ko sa kër lay fana sëñ Bakay Bousso wayé gannaaw bi mu jot ndigeelul boromam né ko fana nil darul alim al khabir ci sëriñ Dam Abdou Rahman do wayé mo wax sëñ Bakay Bousso né ko bagage yi nak sa bagage yi mo man nga ko jël yobbu sa kër fay lay fana gannaaw bi ñu né sëñ Bakay Bousso wax na né li tax Serigne Touba ne ko yobul bagage ci keur dafa xamne ginaaw neewon nako sa keur lay fanan ba mujju mu soppiko ci ndigalul yalla dem ka Serigne Dam man na def am ñeug ñeug ci xolam mom Serigne Bakay mu rafetalako nak ne ko yobul bagage ci keur mu ne waye xamul na ni fa muy fanan fa ay bagageam di fanan ginaaw bi lañu jëli wat bagage yobbu waye fofu itam buñu fa taxawé danañ gis Serigne Touba ni mu kawé bay naan sama borom neena ma and ak lool lepp muy waccat bay set luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yep war nañ ci baye xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé yi tam nit lu mu kawé kawé rek lu bare bare war na koy baye xel kon buñ dello ci waxtaan yu mel ni lolu do nga lay jëri am luñ ci mëna jëlé luñ mëna doldi ko ci suñu dund bam fanané darul alim al khabir di ndam nak ba xey bam xeyé di alterné ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxe dem jamono yi timis di jot lay ag jaarem kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la Serigne Touba jek ka fanan jaar alterna ja kon alterna jam dugge jaarem sangon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeye won jolof fukki fan ak juroom ben lay don kon topé riwaya bobu waye ci buntu dekk bi fekk na xa commandant bi ak commissaire bi ñu diko téer wax nañ ñaan na ci Serigne Diaré bi ño xamne gennoon nañ di téeru Serigne Touba kër commandant lañ ko jëk yobbu fala wacc nga xamne falañ programé won di rub lu mi nekk Diaré mu ne fofu xamne ko ton na Serigne Touba ak li na ca gannaawam bu xalaté ne kër commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak ab dir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accès rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata di nga fay soxla ndax mbolo mi duñu fi bana dajé mu ne len bu fekke yene may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak faaw nga wax ñaata di nga fay soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukki nit ak juroom ñatt moy wa daari kay ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tegal ñaar muy fanwer kon fanwer nit yoyu nak waxtu wone commissaire bi mu ñew di def contrôle ci biir kër commandant comme fi fekk ko bokkut ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natt waye dir bo mo nak señ bi da na doxantu di dem fi kër gu mag nek tay ci ndiarim ay yor ak guddi difa jaam boromam difa mourid yi tambalé bari nak kër commandant di yëkëti qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari guri bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dëkk bi fu la sopp ñu yobbu la fekk señ bi xamoon na barab bobu di kër ku mag ci la tanné barab bobu nak tubaab bi jox ko ne ko man nga fa nek waye ci sambu señ bi likoy tubaab bi jox dañu wax ne dafa laajte bañ wax ko kiko momom ñu né ab bambara ko ñu wax Sidi Bé Serigne Touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon
2: kër gu mag gogou nak Serigne Touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ né yaatu wayu kër ga ñetti téméri mètar la won maton na ñetti téméri mètar am nañu né ñetti téméri mètar ak fukk ñett la won di 313 mom kër ga itam amon na lu mat juroom ñetti buntu kër Serigne Touba gogou ci ndari amon nay buntu yu fété ci wétu penku gi buntu buné tay am ko yoré ak dongo yuma andal yor buntu buntu yu fété won penk ko ñu wax buntu Serigne Mor Mbaye ci la bokkon ak buntu Serigne Idrissa Babu ci la bokkon buntu yi fété won Sadum buntu Serigne Mokhtar Sidde fa la fété won buntu bi fété Sawu Serigne Paté Ammar moko amé won ak ñamo andal wétu gannar amon nay buntu itam amon na palantère itam ak buntu buñ wax Serigne Sahid Mbacké amé won ko ak buntu jigen kër gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne Serigne Touba dafa da feñ Serigne Touba bir kërëm wuté na kër yi ñu xam lay ndax kërëm amuton lambar ñew nan damay Serigne bi da fatu nga tok diko xaar kër gi dañ koy tej kenn du fa nek kudul ñi Serigne Touba soxla dong yi bind ak yi jang ak yu mel non lay nak Serigne bi feñ ci benn buntu buñu gisé buntu bu ubbi ko ci buntu yoy ma la liman xelef nit ñi mo lay xamal na Serigne Touba xam na ci buntu bop boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba señ bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñu noppé ñu tejjat ba kéro muy fañat ci banen buntu non la kër Serigne Touba meloon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay neeg wax ni neeg yi tam maton na ñett téméré neeg fuk ak ñatt batay lim bu Serigne Touba xonkon la neeg bu na itam day and ak baar neeg bu na itam lepp lu Serigne Touba soxla day na ca biir neeg ba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tek fa djé bu bëgge sot jëmmine ba war gan fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganalé gan day am ci neeba nga xamni ne bu mu dugg rek do soxla yoné ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit di soxla da na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mo wax nañ ne bokkuton ci bagage Serigne Touba kani nak xamna liko waral Serigne Mor Mbaye masnama netti ne Serigne Abdul Qadir nenako Serigne Touba newon nak kani xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxul na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xayna lolu moy li sabab waye kani dal wax nañ la bokkuton mom ci ay biram mom bu ko defé neeg yoy itam gannaaw neeg yi mbar yi mbar mu ne nda da cey ne muy ñetti téméré ndakoon ak fukk ak ñatt ndayu itam ñett fan yu ne dañu len di duy ñett fan yu ne fan wéré ni tak ñatt lañu wuton yo xamne dañuy duy nday dooma adama yi du naan ci nday dooma adama du ca naan ta ñett fan yu ne nday yépp jeex tak ñett téméri nday ko ñatt bu ko défé ñu duyat leen amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca naan xam naw turam kilifa la waye du jar wax bañ gisé nday yépp jeex dañ ko waré duy bam dess ndam lolu mu naan Serigne bi taxaw ci wetu ndalana ana ku ci nan ñepp na tek koko sogo tont fek gan la fa won Serigne bi nako bu len ko defati ñi jëfëndiko ndox mi soxla wu ñi seen dara lu ngeen la rek ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñette yoy ndayo ñako don ñaan nan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi seenu lim 313 waye ahlu badar nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalaat ahlu badar bi nga xamne Serigne Touba ne nak ci ñom la bok basharani llahu bi anni wahidu min ahli badrin khafa minni ljahidu way lolou yit amon na ci keur Serigne Touba lan motax serigne bi ginaaw keur ge bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubaraka lan motax Serigne Touba tuddi keur gogou non ñene dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaarel tawat ju metti bañu bari fatu ca Touba bi nak ñew set ci kër ga dem ci armée la gis ñu bari ñu rob leen fa ba mel yu bes tax ngir tawat yeb ko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ci gannaaw kër ga wolu Serigne Touba Serigne bi fekk waxtu timis jégué mu agalé julli ba nopi sogo dem wuji ko bam démé Touba bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commandant wala rek munu la may nga ñew wuy ci ma sogo julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane la bo xamna ñoo ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalo mako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tege jërul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musuñu am ci mom wax ju wax ju neex tubab bi ne ko nak legi ginaaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox suñu digënté yow ko xamne moy don cheikh di balas bi manam nga xamne luma soxlaati wax ko ko muy wax ak yow lo bëgg lu xewati ci dëkk bi itam mu yëgal mako señ bi ne ko may ma ba suul bam dello mu dajala mag ñi leen tan leen ci seen biir ku ñu jox dëkk bi ñu waxtaan ci seen biir ba gis na señ balla ci rom bokkum señ bi la ta amna yewute yewute gi ñu ñew wax ko señ tuba señ bi na leen jubo ngeen ci ak seen borom ndax balla ci rom moy jurubel juñu wëlbeuti jurubelit moy balla ci rom juñu wëlbeuti ñu jox señ balla ci rom ndiaré fofu yit ñu gis ne señ tuba biko tubab bi ne waxal ko fi tek manu na wëlbeuti ko rek ne ko diw waye difu ko dana ko mayo ba suba kon nga xamne la sunu borom waxon yenenbi wa shawirhum bil amr señ tuba ci loolu la tagon tankam kilifa yitam nañuy baye xel loolu li nga xamne mbir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diso ñi diko diso ak mbolo mi señ tuba non la daan doxé kon loolu señ bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na señ balla ci romu dox seen digënté tuba bi ne ko nak faaw mo amatul kon ginaaw amna ko ko jité day amatul señ bi yoni señ bakke jaxate mu andil ko kay takda mu def redd ben kutubal bind ci bir hadhihi hiya al buqa'atu al mubaraka lolu fukki fa nak jurom ben discours bu yato yato la lako def dimanche di ci suba nak lako doomu adama gaja gis sañ saxata ko jom natul nako neena lam ko mujje wax nga xamne neena moy li señ tuba mujje wax ci lum wax doomu adama moy da ko ne waxal señ akhi bu julli jotate na jita li fe gam ko neen lolu moy li señ tuba mujje wax doomu adama neena yor yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujje gis xamatuñ ci mom dara ba alterné ci suba señ ibnu ammar don ro bam roté bay wagné ko ñu gis tanku señ tuba deug ci tankam dugg ci caisse gisun ko waye gis nañu ap tankam ñu xamné li mom ci suba da alterné joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja señ mbou musafa xey ñaax yi nak ñewu ndiarém ci digënté tisbar ak takusan ñu xamal ko né ko señ bi jëngul fenn talata ja nak ba jant bi so mu and ak señ muhtar sidda ak señ cheikh kharijang señ mbale ñu jop dagana ak señ ablaye jop lawna ñu ñew ba ci kër gi fekk yalla dogal limuy dogal ci serigne bi nga xamne borom mom moko jago kenn doonul ci mom dara señ fa takko mi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wu ko ndox kenn neewu ko musalli kenn doonul ci mom dara ku dul borom mom señ tuba non lañ ko fekke ñu wajal ko nak señ mbëd lami nak señ mohammed tandakh yi wajal ko señ bashir and ak ñu andal andi ko tuba da di koy wacc fi ci ron garab bi señ mbëd lami neena garab gi nga xamne ca la jekko na wacc ca tuba jekk ja mone fi la waccat fa lañ ko waccewat denc ko fi mom serigne bi bu ko defé nak ci teunk serigne touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy azar yi nga don wax serigne madlamine wax nako neena fasaratil qaryatu a'mara qaryatin bi masajidha wa madarisiha alquraniyya wal almiyya neena ndiarem dal mujjina bokku ci nek dekk bi gëna dundu ci walu diine ci ay jakkam ak daaray alquranam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi di seigne touba baye ndiarim no ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: barakallahu fika serigne abo mbacke mom serigne basir mbacke mom serigne mor soxna mom serigne mamor jaara presenté won nako ci commencement bi dom la ci serigne basir mbacke mom serigne mor soxna mbacke mom mamor jaara wa jërëm wu jigen di domi cheikh mohammedul bashir mom khadimul rasul mom serigne abo mo ñu doon defal état bu ndiarém muy dunduk serigne touba ci ndiarém wax deug yalla tém la bo xamné bu ko doon traiter ci 3 heures de temps sax di ci xaj rawati ñu teunkal ko ci waxtu ba taxna teunk na teunk ma sha Allah waye téewul li am solo moy message bi jall na waxtaan bu amé solo bu léré da naka commentaire bu gudd du ko jar ndax man na leunam la sax lam waxon waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi wax na li waral ñu yobbu serigne bi ndiarém moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarém ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci all ba bu ñewé ci tax yi ñu mën ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarém décrire na ko keur ya fa ñaata mètre la won keur ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour bi bu khatul mubarak ni ko serigne bi génné deuxième tombe bi mu waxtan nan la serigne bi nekkone ndiarim nan la fa doon dundé and nako ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé kawé ci walu wétal yalla ak khassidi yi nga xamné yépp dafa jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atté islamique atté atté sharia yépp gis nga ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallalahu alayhi wasallam taxawé won ba ci walu alquran nim ko fanké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind ba ci yent bi sallalahu alayhi wasallam tam nim ko fonké won ba khasside yim def ci mom diirub lim nek ndiaré nim ko daan taggé ak gamu nim ko fonké won lool lepp sëri abou mbaké ñew na ci nga xamni deuxième tombe bo mom bu yaatu la won ci ni serigne touba doon dundé ndiaré nga xamni demon na ba doon kemtan ci touba bi ban japp na dal ki sax mo sut prophète yi ko fi jittone wala yenente yi ko jittone niko commandant bobu séré won en 1913 dem de wax ni sax djeggina ñi nga xamni ay yonent lay ñettelu étape bi wax na ci xew xew wi xew ndiarém lu melni dajé bobu cheikhul khadim nga xamni dajalé won nako cheikh yi soññon leen ci jaamu yalla ak liggéey ak yar talibé waye benen dajé bi mujjé woté ci benen bu mu woté wat ci doomi cheikh yi mohammed ngir bala ñoo doon seen baye bala ñoo doon seen baye ñu doon seen baye waye tam histoire commandant bobu tam serigne abou andi nako ba andi mujjuk serigne bi ci ndiarém ba nim wacc ab liguey ci le 19 juillet 1927 ba niñ ko andé touba ba fim ñëkkone wacc ci touba ñu waccé wat ko fa muy kërëm gu mujj kon lool lepp serigne abo résumé nako jéxalé jéxéti ndiarém bi muy jéxéti yi nga xamni jëlé nañ ko war nañ ko jàngaté ci dunduk serigne bi ci ndiarém waye li gëna am solo ci waxtaanam moy étape bu mu ci serigne abo toll rek la fa mëna jariñ nun ñukoy dégglu tay di téwé waxtaan lañ ca mëna jariño fum ci toll ci biir waxtaan bi bo don téwlu serigne abo day andi lola pour ñu delu ci muy don référence mu don model ci nun ñun jariño ndax jotaay yu melni buñ koy amal lool rek moy djublu way moy fuñ ci aksi ta war ca mëna roy serigne bi ci suñu toll way ñu roy ci serigne te exposé yeb boko téwlo fum ci toll rek luñ ca mëna jariño léral nako bañ jariño waye tam di gëna am solo ci waxtaan moy documentation bi dafa riche lol ndax source yim jëlé lim netali lepp du waxi bopam ndax fekke wul ndiarém waye serigne mohammed lamine diop dagana neena cheikh mohammed al bashir neena abdullahi alawi ak khutbatu wamsasin muy delu wa ak ñi nga xamni dafa degg ci seen lamiñ ak nopam ño xamni dundon nañ ndiarém ta lolu am solo ci waxtaan la lolu moy authentifier waxtaan muy marji' bu dot bu am solo bu wër te mbollem delu wa yi nga xamni serigne abou mbaké andil nañ ko fi delu way yo xamni tay yoonu mourid moy delu way yi gëna reey ci yoonu mourid kon lool day wéral ni lepp lu fi wax lu degg la lu wér la lo xam itam borom xam xaw yeb maasé nañ andu ci kon serigne abo ñi lay ñaanal suñu borom tabaaraku ta'ala guddal sa fan lool te wéral sey cieur ba li nga yéene liggéel sa maam yi tad yoy suñu borom kattal ko ba nga agalam ci sa gox te ñu and ko yow te yalla dolli sa xam xam ñi ngi lay sant ci turu qurratul ayn mbolem ñi nga xamni ño taxawé liggéey bi ñi ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité ak ci sa taxaway tay kenn nga ci mbolo bi lolou ñu ngi la koy séral bu baaxa baaxa baax
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi fi tew ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne tierno busso mi nga xamne moy khalifa serigne marraqay busso di jital ci nuyo bi serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy kilifa kër gi di nuyu itam khuratul ayn bi nga xamne ñoo taxawal li muy bis yu am solo yi nga xamne ñu ngi koy taxawal ci wéru safar wi di len nuyu ñom ñep ci turu serigne tierno busso niñ ko waxe di xam len nak serigne tierno busso mi ngi yabal ñu and ak ko xamne mo jité délégation bi di doomi serigne marraqay busso ci bopam su ko defé nak serigne marraqay mi nga xamne mom lañ darajaalé bis bi dafa melné li ëpp ci luñ ci warona wax tassarona ci keer yiñ bind ba mën nañ ko xam wayé kon ñu teunk ci tout rek wax né mom day mi ngi gané adina mbacké niñ ko waxé ci 1884 wala 1885 wala 1886 way juram bu goor moy serigne cheikhou bousso di tawu serigne bousso be way juram bu jigen itam moy soxna roxaya mbacké du domi membre antassali kon mi ngi gané mbacké mbacké la gané adina wala tre lamane niñ ko waxé waye ñu xamné itam bim tolo ci wara dal lako bayam serigne cheikhou bousso djebal serigne touba laaj ko ne ko ndax dal na alquran mu ne ko mbacke yow kay ko dalalul alquran dalagut ci lako serigne bi teye nak ba dalal ko jox ko serigne dam abdourahman lo mu jangal ko ba matto alquran mom nak don na ko xamne ci niko señu waxe legi ci ñi ñëk and ak señu ci la bok yalla defal ko itam nak bimu and ak señu bi te xali ko tok señu bi bani señu bi ñëwé ndiarém ba yebal ci ko Touba ndax di nga xamé na señu bi dem na ci geej gi ba ñëw ba wolu mam ciarno ndiarém ndar nga xamé fa la señu bi ñëk gis ak mam ciarno bobu ñi andon ak mam ciarno di wuy ji señ bi bobu ci la señ maroxey bokkon bimu deme nak ba mam ciarno bi nga xam ñi nga ag sax bobu waxtu julli di bëgga jot waxtu julli timis waye señ bi bimu julle ba selmal la dal di wolbeuti ko rek laaj ndax ma ciarno accident mu ne ko mbacke ñewna ci la waxtane ak mom nak mam ciarno jox ko li nga xamne mom la ko batale won lepp bim noppé nak ba wara delu la wax mam ciarno ne ko ma roxay ma bayiko fa noné la ande ak serigne bi mani serigne bi joggé ndar ak barabim jaar ay sanno sek barabim jaar ci rewm yépp ba ñew daru salam nonu la ande ak serigne bi ba ni fi serigne bayiko wat dem gannar non la ande ak serigne bi dem gannar ba serigne bi joggé gannar ñew ci yeen jollof mu and ci ak mom bani serigne bi joge ci en jollof di ñew ndiarém itam niñ ko waxe mo andon ak mom mo yoron la bi faso bimu accé ndam ci serigne dam abdourahman itam mom mo wacc mom mo dem ci serigne dam abdourahman wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wajur net li na ma ne mom xamna serigne dam abdourahman nim melod ci serigne bi ba taxna bim koy yeugal de ko señ bi aksina xamna ne bu ko tudon turu señ bi rek man na am dal ci kawam dox xergum xer ci señ bi neena motax bim aksé ci señ dam abdourahman daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu señ bi ndax xamna bu ko waxé rek xer na ci señ bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lool sa wajur mom ko netli mu dal di genn jël señ bi dal di ko yobbu ci bir nonu la andek señ bi ba dem ndiarém ba señ bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko señ bi yabalé itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa dima attel deug ak fen loolu lako señ bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéel digalul señ Touba li señ Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jekk loolu bëggono doon waye serigne bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko mu jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo xone doomi roxoy mbacké day wutalé ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batou sama dom ji la ca tuddu bataxel bobu señ bi dako wax nako wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahi fi ta'allum mu'allafati takun kadhalik wa salam señ touba dako wax nako yow sama dom li nga yene won ci ban lepp am nga ko kon nak nga farlo ci jang samay talif su ko defé rek lepp dana bax señ bi yit bindat ko benen bataxel bo xamne daf ci wax ne ko wa alayka assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxel yi may wax tam ci sama wajur ci abdou samad la ko jele mo wax ne ko wala khat wasaituka taqwallahi ta'ala bimra'atil ma'murat bil fi'li wa bimra'atikal manhiyat bil ittinabi wa bitta'addub mastata'ta fa innal adaba yakfi ma lam yahsul min alqaba'ih wa yasturu ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma albarakatu fatatawalladu min attaqwa ma'a ta'addubi faman ittaqa wa ta'addaba buraka fihi imma zahiran aw batinan aw huma ma'an wasbir 'ala almadhmumati wasbir 'ala almahmudati fa hasihi alkalimatu wasiyatun nafi'atun fa'amal biha biquwwatin ya bunay mo xne ko ma ngi lay denk ragal yalla ak samontek li yalla digle ci diko def ak ngay samontek li yalla tere ci bayiko diko watandiko ak nga am teggin sa kem katan ndax teggin li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural itam ba lolou nga xamne moy ay safan day muju nek sax lu bax muneko barke nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggin kon ku ragal yalla am ay teggin yalla dana def ci mom barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp muneko nak nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko nako baat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jëfé ak sa katan yow sama doom señ bi dal tudal fo baatum sama doom kon lolu wanana ne señ bi mom doom lako jappé won wax nako waye bind nako itam amna itam benn bis señ bi bind ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa xone tarbiyatun baat bobu la ñëk bind aussi ka bi an la tukhalifa ma amartuka muddat hayatik fallasi amartuka bihi al yawma an tamdhiya ila andar wa tashtari li kitaban yuqalu lahu usdul ghaba fi ma'rifati sahaba was'al samanahu wa qushu min al murid sadiq masamba job wa salam daf ko wax ne ko ma ngi lay denk bul wutek mukk lila yalla digal dir yaangi dundu fek yaangi dundu bul wutek lila yalla digal lima la digal tay nak wa lima lay digal bul wutek bam fek yaangi dundu lima lay digal bul wutek mom mukk tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere buñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne basaba job murid sadiq nga laaj ko limuy jar mu jox la ko nga dem jëndal mako loolu la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko seigne bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na jël bi nga xamne kamel bi loolu day jël bi nga xamne akmal la seigne bi nako tontu ko nako inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmila illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yalla ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlo bu baax dañ la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikh mohammed cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeflante nako ak seigne mor ci wax ak ci bindu kon ñu xamne jëmbulu won jo xamne naka jek musa takhaliko serigne ben yoon nonu it lako serigne bi jappewon waye mom nak naka jek it ab talib rek la jappewon serigne bi motax amna ben deuk mom beggona sanc ñew wax ko señ bi ne ko daba am deuk mom bëgga sanc señ bi ne ko da ngay taggo ab da ngay laaj digël mu ne ko damay taggo mu ne ko da ngay taggo am da ngay yeglé wa ndax taggo ak yeglé bokku ndax da ngay taggo ab da ngay yeglé mu ne ko damay taggo mu ne ko débal tuban togal ma fa lool mo taxone sax soxlatul dem fenn lool mo taxone yitam sa bu sa xey kërëm ci penc mi lay yandu ba jant sa mu door del ci kërëm ngir wëlu dugal sëriñ bi lool mo sabab yitam nim jaxaso won ak cheikh mamadou fadil bi nga xamé né cheikh mamadou fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki yimi tukki waye mu xamné ndigalul sëriñ bi mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxone mu bolé ko sëriñ ousmane busso mu don and ak cheikh mamadou fadil kon koku moy cheikh marroqay bu radhiyallahu ta'ala anhu yalla nako yalla fayal dafa melni li upp ci liñ ci warona wax leral lañ ko ci keet yi nga xamne joxe nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñeuk and ak señ bi lañ jaay seenu jurel jënd ko ak talibé nek talibé señ Touba yo xamne mësu ñoo wacc digal ben yoon yalla na yalla yok ko ay leram taaslu ci barkem ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di bala ak ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bayiko ci serigne tierno busso khalifa serigne moroqe busso kadi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna delegation bi mu andal yeb wax de yalla te doomi serigne moroqe busso ma nga ca jotaay mu ngi delegation kon lola day tektal kon yi sande bu baax serigne jidi busso ci leral gi mu don leral ci dunduk serigne moroqe busso mbolo mi doli ko nañ ci bu baaxa baaxa baax da deg nañ ci ne lettre yi nga fi jang ba taxal yi ku serigne bi bayiwon xel la ku serigne bi fonkon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama dom te teewu la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam ak mom ndax bam nan ko duma nijaayi kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonku gum ko fonku ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko dom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne Touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalna yalla fayal nako te sambo khalifa bi fi ne di serigne tierno busso yalla may ko famu guddou and ak wel yeeram ak mbollem ay rakam yeb wa akhiratul ayn tam am nañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéré ngeen fi téwé ndax bayiwulen ci fami bi kenn bayiwulen ci talibé kenn kon lepp aju serigne moroqé nak téwna fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fonk nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah ta'ala li aju ci téré bi ci ak dundam lepp danañ ko tassara bu sobe yalla bokk yi kon ñi ngi sant ñi fi téwol ñep di len massaw ci ciolé yi ak jotaay bu yagg bi waye lepp ndariñ la kon ñoo ngi leen di jéggul bu baaxa baax di fatine ni suba inshallah tém bi ci alquranul karim la ak ngeeneel alquran oustaz tahir fall mo ngay def ak serigne abdul ahad ñang serigne abo baraka mbacke mom moy mudirul madrasa jotaay bi mom moko diriger serigne mafari ndiaye lañ ko tudde inshallah ta'ala kon ñu wax ni serigne fallu busso mi jité délégation bi ñi ngi sakku ci mom mu ñaan
4: barakatul lasil wujud
5: wal khidam jëf bi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxan kon batay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañ uddu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
6: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamiñu serigne bi la won la danti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolu tam ana ci la ci lañ ko ci lañ ko greffé manam masalan leg leg nga xamné mom ci misal rek la koy mëna joxé ndax waxit nak depuis ba légui li nga xamné mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamné bi day déllu ci ci sëriñ ba bo xamné liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax

dina yo xamne yoy ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na ko teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep wala lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gej jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warona jël 90 kg nga xamne mom lañu warona jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñu tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd
lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay

Lile ta muna tubla da melang maha kiteng Kumel ni kuam leng mom nalin wor ni ya koton Duton nyit

ngay wal wali jëm bakke jappo xalaf xalaf te ñoo yey ni mbakke ay bur yalla moko def ku daf bay

0: وآله وصحبه وقال قديمي وسلم تسليما.
1: jere ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxan kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladante gi mu jëm ci senu nekkine senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci bir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
2: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep wala lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte soupamé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am duggu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
3: han
2: fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw yi ci top yépp nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak ordre sarel te lolu jëmul ci luddul fomp dekk wayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekk way ak seeni wanak kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu door ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngaayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngaayul bopam la ba admi jeex boko dé xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse géné dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jox na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné lolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alxames waaw altiné bu né danañ fot alxames bu nek danañ fot manam non nit lañ ko lañ ké ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu né ah sét na nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti ni mësuñu wax ñeene len ni ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ni ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son sonum dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manana tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañaté baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du desulen des mëno ñoo yob ci bir ba walen digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga néko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
3: ngirte magalu sunna jaram mom poraxan mo fonku cir bi mo am
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yoonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal nañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
5: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar bousso mo ne daire mam diar yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey biñuy def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj bi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
4: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
6: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi
7: sunna rasulullahi khaws zaman nit ñangi def
4: bi 21h joté daira nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
7: loolu setru wi lay yaa
8: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak dër dal yi loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daraay diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yi sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daldi genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sëkk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
9: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseaux social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamne ben bu ci ne dafa am lu ko taxajuk amna yo xamne manam yow nit ñi nga xamne professionnel la manam walu liggey kesse ci misal so bëggoon liggey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamne dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamne yu tassaro way di nga xamne mom réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
10: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis ne lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamne dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adamay fuñ mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne bu ko am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
11: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol li défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam bo bëgga jang ko ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jëriñu bu baax
12: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile yi muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jariño man nañ ko jariño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jariño suñu jariñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fi ndol ñu bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagan ci yow zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu na khalisatan yowul qiyam kon li muy ressources yi damay wax ne lu ko gëna nek xewul lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
3: gor ñaak digeen ñaangé
4: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seen obligéy ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci ligéyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci ligéy bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
8: proxam ñi ngi koy xiaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq ligéy buri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu ligéy ci ligéy buré bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yépp mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal sëriñ bi moy li nga xamné moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gënaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jeur jeuf bakki ñi ngi sante gëreem ci rul nafsi wa dini
13: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamné nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a ñu ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana nu nu wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bachir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li la xassay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu té xamné sey fa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépass yi bari lu luxe bi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la buñu yalla alcorane wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
3: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
4: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu soobu poroxane
3: moy jaratullahi turwi
14: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne mustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation mëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne mustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggé bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggéel ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegné soxna maryam busso jaratullahi buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbindi bari def nañ ko ci

ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakir aw unsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur Serigne Touba itam ñom ñep non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom Serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindalé kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna Maymouna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Boussa mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna Maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet jikko yu rafet lol nak bo diké soxna Maymouna da ngay wax né bu séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tab law lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata

0: ngeen jëf mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamante ni moom lañ leen jëlele fii ci Poroxane. Kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ni nii wan nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ni nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. Dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ni nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance général. Kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
1: Li nga xam ne moom la ñuy dénk ci li wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu sëriñ bi la woon. Laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la moo ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag wér-gu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daar gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daar gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca sëriñ ba boo xam ne liñ ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé. Yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wa ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliku mooy ay ordonnance ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg naa yegg barab sangam kon lii mën naa doon suñ dalikaay ñun dalee foofu ci biir 85 millions yooyu li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu lekk gi nag mooy lépp rek bo ku ko xool sax ci lii di nga ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ceeb diw yàpp ñebbe tamaté ak ndugg d'hiver yooyu yëpp maanaam loolu laa def ci ni mooy 54,011,793 mooy alimentation nga xam ne loolu rek ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci lekk rek la mat na 54 millions waaw. Li nga xam ne mooy ci carburant wàllu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xam ne moom moo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak oto yi nga xam ne ñoo fi nekk oto direction bi am na oto intendant bi am na oto boo xam ne mooy dox service yi maanaam ci carburant rek ren ji maanaam dépense nañ ci 2,178,485 ndugg mooy divers mooy nag nga jënd kecax jënd gej jënd tam patamate ndax moom kii nañ ko ba pare carotte supame navet laaj nangam poobar jimbo yooyu waaw yooyu nga xam ne mooy divers moom dinañ ci dépensé bi weesu nii 7,175,764 bi weesu nii la at mi weesu. Li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ceeb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessé rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kéthiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa tok kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de ce quoi ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari xam sans nalen ko yoy mom mi walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep mana produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak sen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni mo u sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna ne li mom meun na nek ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënum sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi lolou mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolou ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax way donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xam non mo gën moy di def muy set rek xamna loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek wa sét nak nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gère ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti ni mësuñu wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñu teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu laté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy te bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo sagan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamne dañ di dañ wacc ci seen yéré waaw nga xamne ñu diko fara xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo du ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so dégg ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu mëno ñow yow ci biir ba len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone faj mi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amone nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutoon fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu utal len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgga fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
0: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñ jitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñ amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñuy kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñuy kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mag sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na caa dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ma am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu duñu bañ a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tawee jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax

0: buñ soxlaa chocolat, buñ soxlaa ay beurre, buñ soxlaa biscuit wala nangam, nga xam daal buñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfandikoo, tam bañ a doon xaalis bu bari bu ñuy denc. Mais li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd weesuwut ay sipsa kii ay radeek, xëy na baax na, waaye nag mu tuuti daal, mu bañ a bari. Ñu xam ne xaalis bari lañu yónnee seen doom, ko defee ñuy muy indi jafe-jafe yoo xam ne yeneen xale yi tam buñ ko gisee sonal seen waajur. Loolu wax dëgg yàlla bokkut ci ab yar.
1: Am na ci ñoo xam ne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di dénk. Loolu nag parents yi wax dëgg yàlla ñu ci bari na ma yàlla baal ñoo jàppalewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom. Mooy xale bi vacances jot na, ñëw na 2 mois de vacances sec la, dafa gàtt. Yenn film yi bu ñëwee nga di ko taalel télévision wala mu ñëw nga naan soxna Diarra ñëw na, aj ko ca kaw yëkkati ko, ay mbokam di ko fa fekk, bu waree nafari doo ko ne demal nafari, doo xool ba xam julli na timis wala julli na gee, doo xam ba xam jóg na fajar wala déet. Léegi da ngay profité ci 2 mois de vacances yi namm gi nga ko namoon, lépp lu mu bëgg nga defal ko ko, di ko bàyyi muy seetaan télévision, di ko bàyyi muy seetaan film yu murta seetaan, di ko bàyyi muy gis yu murta gis. Loolu dana am ay jeexit yu mu def ci moom. Jeexit yi ñun gis nañ ko. Ndax da ngay gis xale bu vacances yi jeex mu ñëw indaale col yoo xam ne jaaduwul dëppoowul ak barab ba, indaale ay téléphone portable, indaale ay xeeti fowukaay yoo xam ne ci addina la jëmee. Te loolu parent d'élève bi moo koy defal doomam. Loolu nag gënalu sëriñ bi wax na ci ba tàyyi ci parent d'élève bi suñ ko mënee bàyyi moo gën. Ndax xale bi nga xam ne dafay dañ koy jàngal alquran bokkut ak xale bi nga xam ne dañ koy jàngal xam-xamu addina bokkuñ. élèves yi nga xam ne dañuy jàng tubaab di jàng yeneen ak yeneen, yenn film yi sax ñoom seen bopp waruñu koy seetaan, ñoom ñoo ñuy jàng tubaab. Mais ñoom xëy na mën nañ leen koo pardonné ndax, waaye ki nga xam ne dafay jàng alquran di jàng diine nag moom dafa am lu loo xam ne sañ na ko, am loo xam ne sañu ko. Waaye bari na ci élèves yi ñoo xam ne bu ñu dikkee yeneen melokaan yu bees yi ñuy indaale, nga xam ne diggante boobu ñun itam danañ ci tàmbaliwaat beneen liggéey boo xam ne fekkoon na ñu am lu ñu jëmbatoon ci ñoom di ko suuxat. Waaye dañuy fekk nag garab googu tàmbali yenn xob yi di dagg tet bu pour nga defaraat ko ba mu dellu fa mu nekkoon, nag ay jafe-jafe lay indi. Loolu ñun ñëpp marché nañ constaté loolu ci xale yi. Donc 2 mois de vacances yi nga xam ne xale yaa ngi koy génn daal, ñu ngi ciy am ay jafe-jafe. Genn yenn jafe-jafe yi ci parents d'élèves yi la, ak ni ñuy comporté woog seeni doom ci waxtu woowu. Yenn jafe-jafe yi yenn parents yi nee nañ seen doom indaaliwu ko foofa ba mu fay ñëw, waaye foofa la ko jëlee. Loolu it wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ciy xool ay saafara. Xam ne xëy na Seigne Bo Diakhaté mi nga xam ne mooy suñu kilifa, ñu ngi ciy bokk di waxtaan di xool lan moo ci war a mën a doon saafara.
2: Si waajur ndonga itam ñu xam li ñu leen defal lan la, suñ leen defaralee seen doom ba mu ñëw la ca des ñu àggale ko te téye lañ ca def. Waaw, te bañ leen bàyyi ñuy def ay comportement yoo xam ne bokkut ak yi nga xam ne loolu lañ baaxoon di ko def. Ndax xale yi fi ñu nekk nii lenn lu dul jàng xamuñu ko. Liy xew lépp di ci lu ab safaan ñoom duñ ko gis. Donte sax danañ leen ci yee ngir ëllëg buñ dajee ak moom tam xam ne lii ab safaan la. Dañ leen ciy formé nag, duñ leen bàyyi rek ñu mel ne ay ñoo xam ne duñu ay nit. Dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne lii lu baax la, lii baaxul. Bu fuñ génn gis ko danañ ci mën xàmmee la nag lan la. Waaye wane moom faaw ka nga xam ne mooy kilifaam moo ko mën a jàppale. Su ko bàyyee rek ci biti tam lañ ca defal mën naa wàññi. Kon waajur yi nañu téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xool sax ci seen bopp. Waaw, da nga ne ma gis waajur woo xam ne moom soxna Diarra bi jóge fii sax moo koy gën a comportement. Dina am loo xam ne moom dina ko jomba def te moom mi ngi koy def te xëy na defe na ne loola lu baax la wala baax wala wàññiwut dara. Fekk yow ma amul maam Diarra ñu waajal ko ba mu mel ni war a mel. Faaw da ngaa war a sànni sax sa comportement mu mën a ànd ak yow soo ko mel ni war a mel. Kon nañu ci jàppale bu baax ci côté boobu.
3: Jërë ngeen jëf, ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci leeral yu am solo yooyu. Di jiital ci sant yi nag ki nga xamante ni nii mooy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté, di ci teg soxna Mame Awa Dème, di ci teg mboolem personnel bi nga xamante ni nii fekk nañ leen fa ànd ak ñoom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lépp loo xamante ni nii rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko, ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci war a jël ñu jël ko. Kon ñooñu itam yombal nañu suñu liggéey noo xamante ne nii askante gërëm bu wér.
4: Loo tax goor gën wàllu goor gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. Kon li ñu war a soxla mooy dortoir, mooy fu ñuy dëkk, loolu lañ amagul. Moo tax ñu xàll foofee parcelle yoo

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus, man ngeen fe amé matériel informatique yi: ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu démé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Borom Touba bokk yi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jëwriñ yoon wi nek di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lool te doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamedul Mahfous ak jeuriñi liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gayle Fatma di siaré soxna Aïssou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymouna yépp bérél ziar itam mbolém talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobalé mbolém dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tekene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamalé ci kanam abdulhad ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jotaay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymunatu bakir bin shaykhul khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xaq ak señ murtala buso ak señ alhadji cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi señ busra sambu ak jajatal ak señ basiru ñaan dana ko xaq kon ñongi jox kaddu señ imam muñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunou bakir cheikh khadim señ imam bismillah
2: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا fikrati nawir khalb moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñing mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokté la waye jotté la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermenem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni alihad yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak mi ñi ngi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam dir defana né doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ñoo xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne am ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex di xana tex rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu anam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigen su baba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamne ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ñoo jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla de bo ma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demon ndax boba yaakaaroon nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la soxna aisha doyna sekk yonentibe ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax Balqis momu nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokkon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxañal lo joxañ ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bamu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna sos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiku momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko ku ko mana am du tiaginu da nga togon dañ jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul awnsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep dalen defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bo mu wané soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu bëgg lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxon mu bëggon ko ci motax it bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Seigne Mbacké bi su mu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fënc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko way jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bousseru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyo nako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robiné café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawu manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax Serigne Touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane Serigne Fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
3: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñu nekkalan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah taala
4: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay mud mo sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mo mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxul ma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku ci ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek ma xamul ni ngi koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yeneen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bu waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amene bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal da nañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na da nañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna sbayam waye l'islam ciir bu jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa ñewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxna ko jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponki d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajena ci mom moy amna and nak ñu mu randal bam jeex ba sat yep yom kon day mal ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox touti nak am baab bo xamanteni taana ci wu légui defena parité mom nga wax légui nan la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djublu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yamak ci l'islam waye nak teewut jigenit num mana mel da war xamni rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cergum am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day melni jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg na jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jubbu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tumit man gañu mo wax soxna may muna soxra soxna may muna tu mbacke mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko degg ci na doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recepit non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone né bi mi ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkep doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi ca len mayu len sen tedd nga gëgu loolu rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jëntele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defon nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurtu deg ci donte dara day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mouna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do deg lu ndawé yu ñak sol yi nga xamne bax nga ko deg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi deg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxit bi nga xamanteni soxna may mu na yalla dimbali nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mu na te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pasteef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xantene fuur fo xane fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba day ne sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo moy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xane yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rek sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mëna tu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek do warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bim fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lol liko waral yeenu jitt setlu gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojé alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp na dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxon mu diko ci dajala muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadr lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu tedd go xamanteni mom jël nako fete woko li tax mu fete woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amon ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la won ku amon bis bis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamoudou Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man fekkewuma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo